ka mohio, ma te mohio ka marama, ma te marama ka mātai, ma te mātau ka ora.